0: kankwesimu omanye ebisingawo eri 0754343454 oba 0500 3434 54. Nga bulijjo tutandika n'akanyomero ka sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyanja tugenda bugenzi ne tujjayo akajiiko, tukinayo kajiiko emu ku emu mpolampola nga tutegeera biki oluusi bye tusubwa. Ngenda kusoma mukadde wange Imam Ahmed Suleiman Cheyune, tutandike n'akanyomero ako biiznillah. Naamu Imam.
1: Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Amatenda najivu ga Allah tabaraka wa ta'ala ashatu wa dovu wa angazi maulambuno uwe dunia tumisaba jala jalaluhu atuwa linga atusimye
0: Allahumma amin.
1: Awasoka wa longofu wali wa nyanyola rizq baugile vikamu vya unisa muriziki fwanofi mukumanywa kwa fwe no mwana mpyo no musimiwe dini na shi fitumanyi riziki zesente ni hati mwana tu riziki isokuru wake ntufu ibada ni riziki kwa tisoka Allah waku wade ibada okumusi nzana mwote gira obabife kira uligu watabi nyongkondo dene mtema guoku vili obo mulemo gw'okubiri mweriziki irimu ate n'obo inabyo mbirigi kwena ibada n'irimu ate okukuja bagira omuteeko gw'okusatu okubira ngu olina health asuha ng'oli mulamu owunya esente zebalina zoogerako okuba ng'osinza Allah nga bwe yakulagira tomujeemera ebiri wajibu obimanyi okuba ng'omanyi n'erimu Qur'an ogisoma otegeera tafsiri hadithi then ng'oli hereze esente bazoogeddeko naye kubibaogeddeko abali okisaagala ekyokunwa Allah kuwa auladun saleh ewunye era esente zizze mu kyakuna Allah okuwa abaana nga balongoofu tebatamiira sinti muli ajigundi atuzalire ekitaba nekinywa enjaga kikuba abantu ebutayimbwa ajigundi atuzalire omwana omuwala ali kuno kunamira ensi yonna abaana bo nga balongoofu weewunya era ne sente tezinoogerwako kyokka ffe ekyewunyisa ate ffe byonna ebyo tubiteeka ali wabbali esente zetuba number one bino byonna bika bya riziki byonna bika bya riziki naye ebyo tebimanyi sente. Hassan al-Basri sente yaziteeka mu number 9 esente yaziwa number 9
0: nga tweyogedde ku riziki
1: niyita teri ku bisookerwako ku sente si kikulu waliwo ebikulu naye ekyewuunyisa bwe twakamenyako waliwo ekyoyisaamu amaaso waliwo ekyenkana sente okuba ng'olina sente empya n'enkadde naye nga oli wandwadde ne basala wano ne basala mu mugongo ne bakyusa ekyenda ne bakyusa ensigo helefe gira yakuzaaga
0: kakananga ku sente zonna ez'olina baga nti kamonde ate nga kagoye goye ne bakateekamu bisupu
1: ng'olinga bebi kati ebyo byonna byonna bitunuulirwa nga eriziki esooka kyokka atwaliwo ababirina naye nga babira bwe bati bawangala miserable life olw'okuba kali ka number 9 tekaliimu so nga bino ebirala biliyoniye nagagga bifeekeera niye olw'okuba kali tekaliiko kubanga kaliife obwongo bwaffe walobera awo nti sente ebirala toyogera nga lwaki tetwogera birala tunabyogera era nabyo bikulu bwetunadda tumenyeeko buna tujja kwongera obulala buna tukulage esente gye bazireeta tumenye nti ibada

0: zisokerwako yiri muneddako kati ni wajja herefe kati ni wajja azuriya asaliha oluryo
1: lukulunyo
0: na
1: ok tuyanza nyo tuyanza gai imam tasawaya rabbi Allah atuwa kutegiri nso honga kukangu kusi bituti rabbi funa kutegiri na mate mo chifura nengi ono ya Abdurrahman katongole mwende agamba nti ajiuza chichi gati imam omuntu okubeera ku paalo afuna mwempeera nani yonge mpeera toja sinzite mwende
0: okuuliza ili mwafuna mpeera okuuliza ili okuuliza Qur'an al-Karim ofuna mpeera ye ansa jemani nyeri diyo paro kuwa kibi ntubi nji
1: na chidu nji tikabele sport sabila mbusira te kuliko chidu na chidu mbuli chimucho na chonu
0: sizemu kwa nchwa nze mzemu okuliza ilimu okuliza Qur'an ufuni mbeira wallahu ahalam
1: ye chitegeza mkwalo hili ya dago palo na hapa la mwenda mbeleku palo nga msajiona Abdurrahman katongolo we mwende asinzi de mwende
0: ni hilo wakua atede muka gulu atede muka gulu
1: katia
0: ukususe komo walu abandu abamu abayu gile bigamti ahizi na kukura kushekewe shikwa ntuyo kumufu mwengila bingi zimudilo ewe utamusabira wofu na muzambi wakwale wabasuka ipa gulu kuwa mkwano nga gususe koma ya echo cha ulija nti ye mulia ulija nti okwela uwezi kuparo mpiro uwe ula uwezi mpiro aino mkwano mwenye li station Allah maagari ya
1: rafi ate no buchina bachi ate agenda kubanga ata atebye nyo na dalibiri kuparo wanabi kwa lirako
0: ya nti la kuuliza wakuweza chitegeza kusamu kula vya ulide
1: Tale, niwebali nyo, uwebali dala, ate kati umulala kutumbuza, ndi ate mbeda kuchintu kwe chitinga chiri kwa muziki, chudua we mula. Ate ufuna mumu sango, chino chiba chikansa yachi.
0: Chiba automatic.
1: Aha, chibuzo choku biyo kwa chibuza. Nwachi haba hami haba siramu, bambala nye mpita, nevi komo. Kati haba haba siramu.
0: Ya mpita? Kubami ya basira mwekiriziwa na hivi kwa mwenedda mpeta kubami ya basira mwekiriziwa kwa ni mtume sallallahu alayhi wa sallam ya jambara anga ya jambara anga mpeta kumukono kwa ugadio kurugalo hili wakati wenu naswi neyo wakati kuyajiteka anga sallallahu alayhi wa sallam kukati muhammadun rasulullah ila shuvula wiyagenda nga imanjunga ajijako muhadithi ya Anas bin Malik kana nabiyi sallallahu alayhi wa sallama itha adukhala lakhala waba khatamahu beringa agendo kuingida mukabu yonjo nga ajijake impetaye kwa nkuliko lafudhul jalal ili nyali ya Allah teligenda mbifebio nga ajijako chishuku undachoka muduni yenu nga chishi yari baba minaba chala ebe kwe unde bisiga dibi haba chala
1: bikomo
0: esawo reja kuza kati sawo sawa siya ya kwe unda ene minimo ya kwe vila kubudi nere tewa reyo yo kwe unda nere ga chiliche chambaba kwe unda kwe unzi bia haba chala katie abami ya basi ya wambale bikomo tichikiri ziwa kwa mbele bikomo abami mwusilamu tichikirizu wala wala watu juki nati bikomo biyada nende laba wala babaya mbalange bikomo wabatu langa shahada nga bayigiriza sallallahu sallam wenayo mchala tiye necklace jiyo mwajwa mchala wenayo mchala nti neda necklace jiyo mwajitele kia walifu na mchala jambali wali musaji bikomo ya bachala mpeta ikirizi wa fina saidi zomu niye mpeta ikirizi wa kula bikaburu unji so sinti ya ina tuwe mfumbo oyo si mfumbo oyo anonya ezebwa
1: ngawo manya zite kapungar walungu ngali yote kako ne kakas ne gamba bantu ntinchano nya
0: e era ne wabo osa tyo yaina aha
1: okay
0: tutina kapati nebyo
1: beba ya gorodi
0: eh
1: beba mpete ya gorodi
0: abashale bambala gold face twambala gold yabantu yaga itwaganibwa
1: beba mpete ya gold yumwami tojamba
0: tutikako okujja kongeri plated ngabasize ko busizi kazi ka gold nebo banga yo na pure na gold is work saka yo nenya mayale nga nkole mu gold bashara te batu gana abashale bakiriziwa
1: okay
0: ola kuno nya beauty ila uwe na mwaka simbi wa mchala mungulire mpete ya zabu na yambale kwa mshalula
1: okay kakati imamu gami sawa yote sija kwe unda kubasajja kwanga bachiteka kwa uwa kumanyabudi uwa bambale mfu wange kufuna ne sawe na mungu jambati elate mbonya unyanga wadudi waji sawe kaka yambati sawe kukunya uya gala mwle itila mzibu
0: tuwene mzibu esawe kina kumukono kula kabudi baba yambadde enfu necha nekosipa kuna mkwa kwa uunda nengo mwimu kwa uumu kulu kwa kabudi
1: okay
0: ya yambali enfu wakila kwa uunda mwila dewe usaha za mkumitano za mkuminyango yambali
1: nembo jikula kumacha wezivi yange chali na mungwa wapuwa di chengira isto nyichichi kusawa kalichuleta okumaru na kulamba ngekola sima njiji ya rabbi kati
0: tugula namba mwenda tugula namba mwenda
1: hey
0: pari kini wa namba wano katuwa mchai na damu na ajimu nyungu za nyungu mwenda kafiji watu letila nyinga yuwa mchai na kule cho ya gara ushiba fake uwa fake nyunyunyu nga damu wa mnyungu za nyishiba chifanga nori gino cheche uunisa Siwa chifanya kwa nuri gino.
1: Ok. Ono, yaani, abuze, ntale, kagaba. Abuze, nti, imam, ichibe tuafuna mundu wa gano Yehuda ipia, ngovu silamu.
0: Sulhu Yehuda ipia. Nda gano, iwa akalo ke Yehuda ipia. Yehuda ipia linya liachalo. Yaliyo mwaka ogo msaamfu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yalazze niwa sajabe nabazze kola umra ngavude madina niwa mgana bashi mwanya chajja niwa mgana niwa mgana na sala wa gumbe mkatundu asiro kusoka au mulemu na bantube juki yali alimizizo alimuhirami yali senia niwa sajabe wana wali musuka bili mutukolele mihoro ba muhrimi bali muhri bali ba muhrimin ba muhrimun bonna nibagumba mu kitundu ekyo kye Hudaybiyah nibakuba tent bashukira umulemu olugendo lwa ddungu bona loku umulamu then bamanya kye kyokola kubanga bali baganyi bagani dua kanyere ko kusula mu katundu ako ake Hudaybiyah oloka bali mizizo nibaganiwa mateka atili kuyiga ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakum allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ya'lam allahu man yakhafuhu bil ghaib ala nabagezesa atishi ishewinsa hudaybiya bise wali game park mulumopo mio mulumempo osobuyigiwa ni wabuli ateba izi jukira wali typical hunters ibda bantu bedda n'omwana omuto myaka 8 10 bali abanywa kuyiga kubanga yali trend yebangi
1: omulimu gw'omusajja
0: kati nga bulijjo empewo zibagubala emisinde emisinde bagirengera eri awo akamyu kali wali naye nga gateri kuyiga kubanga bali muhariman ali mizo tayiga la yabluwannakum allahu bishai'in min as-sayd allah aginda bagezesa n'ebintu mukuyiga tanaluhu aidikum nga nakamu suka kwa tenu mkono walima hukum nivoka suka ifumu nga hudu se ni bagenda basangu huzivu nga mdijo sabano ni sindi na tuza agala nga zikuli ya uzawe ni waganyo ziku watako
1: ato zina kwa weta
0: zina kwa weta vujo zinonyo uzita voti sizina msindi sizina mtujo uti togeja na uku watako bazu kangechiyo gendo kunkumula ngempe wetude kutenti ye akamu kalikumula kwa tenti ye niki tudao na kaitako ya alama Allahuma ya khafu hobil ghaibi Allah gala kumanyibani ya mtia mchama katia miga suji tuafu na musulhu lhudaibia ukujiju mianjima lankira itso kukula Allah ya liatu lagu gizisa ya tu gizisa na ya da watu mutia tiri ya higa nogu
1: no
0: nyinga tenti juki ya babanga banji kabanga karukaramba babagumba nga karukaramba wachishi manga wala wali echengulu walu ngaba mtu wali na mkontro ya mkuru weno kwefuga tokizwa kuhiga uu nyo hunya babanga banji nga wala wafumbi eche manga wala wala wali nefumbi lili guli wali kula mbu kiliki nifumba ngaba babanji olit kasi ogo mga sugumu ogo mga sugumu kwa higamu utuafuna umabishi yafuna ndi pistox zikiriziwa wadurusi waliwa nefe wale sebinyiga bayo tebinyigiriza nebi sallallahu sallama nga edine kumazima na kiriza kwa tiri kuingi ya maka tuzikiriza
1: kiali ingira kuwa
0: ya ati ya tuuse nga 95% urugenda lumaririza abuze 5% ogenda kudayo ntinja kudayo umwako kukuja tuja na biso kukuja kubusale nyanya bide bine vyo jihadi ni natizikiriza nga vyo nene vivali itaya kiriza bukiriza ama angu izo ulamu tuigamu nti urava ngoro embele farangana buwejo mundu mwangu ize kastola mwe chisobola kiriza mwangu ize
1: utayi wa msaali
0: kuwanga baganti nja kuyingia izalizi gina kufuga niwa ndiba doku wa msaali kuhunji ni ya kiriza na kiza no kiza nti next year wanava nzija sili tabi akuluwa njisa nitawebu sobu tono uokusali nyanya ni butunguru kwa nga tino kufumba nti ya wabuleti na hivi nabibu nangani tedi tigati na hivi nabibu ya kiriza swala la sana katika sulu kuhudaibia murimu ebintu bingi nyewe tuigamu gondila wakama wafe ogondi laba kama bafi
1: mwela suna
0: mwela dufika na tewa mafi bakama bafi watu la bakama bafi watu la nabibini bila batese batese umma na tuwa kafara tuwa vuma bono nefu nabi sallallahu sallama musulu hulu hudaibia ya tuwa nabasajia abashiriku abashikuru bila tuwa nabu ni walisha ishu za wezebagala zibenga yuwasagala na wazikiriza nabiwa Allah mlamba sallallahu alayhi wa sallam nga inaba jeno ababu wanyina migi nga walisha zao kutabala maka wa mutabala ina musa kutaka wakana tibina mubi wandi kinga wabiagala tekiko mkono furali wakulimbeze wa fe wabatu wako nivali okula wako ugulabi na ye wimono nefu ya vada kumurama ya bula
1: tajibu wako hadithi
0: wanai la ilaha ilala ya tuwe na bu si kuma kwecho nakanya na bu tulikiba mwanikiwe bagala sallallahu alayhi wa sallam kari mno wanangi kati kasetu wa kiriza abata tudde kusoma yili mu basomese tuinogumile pikindo kudako
1: nainga bikosa
0: kasita tuwa kiriza abata tudde kutegekebwa abata tudde kutwala miaka mingi abata tudde kuba masumi kubasomesa bayili mu yuli waiga yaka walabu ne aya na bukira na hadisi eri n'eri bili nabigata ina langa bikola makulu akwate microphone manya manya ateka tuyo kuzako mwanukula uwe mwesi Chola ye imamu Shafi ya gana. Kwanga tusu wa muangula. Tusu wala kumuangula. Ila imamu Shafi ya gana. Onsize sebo. Vimabi wakila vimitufu. Ingadwa ringa. Nchari wakio mulesi. Tiyani tatu suwa bita gira. Nia kusura kumuza yomu nasari. Musu wa mesi zemi ya kanga kumineji. Ali wakata gira chino chenyo gira. Taja chiti gira wana ngawe nchio gira wendi. Nia kusuka kuhurula. Ninjerula, ninjerula, paka tuka wana. Abo banji nyonga kudamu, okutegi labio tumugamba, unakusuka kudamu na msimile misingi. Nosoko yerula. Echitari yechu, minuogendo bitu uza, tewema tukusua bita gira. Magina kufuma uvumi. No istihisa kujeja no kukakanya. Kafuna, tuwa kitiza wata tude kusoma ilimu. Kuwasomesa. Bakwa ati mikrofoni, bawe fatua, bogere chisemba yo, tu inakuli ya magumi ikiliza. Abantu wa mteki isafu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugana tuwa sabile nyo. Mbabi ya lagu mteko gumu. Ye mtu umuivu ngali mbatali. Umuivu ngali mbatali baivu kwa msabile anga. Hanti wewe gila situbite gira, tukina muvuma. Kati ya ino gumile vivumo, asigaringa yugula wita tegira. Obasi choa, viveka tegiringa fe. Theni, ati ya someraji. Kati avila mupazo. Buasara wa viveka tegiringa fe, ya menye kiraji. Buasara wa simu mkula viasoma, tukendo vumo ayo. Ngati tumule tisani, ni Kur'an, ni hadithi yonna, ntumiteka ko, katula ganti mchama. Kumbe feba jamu. Oye nabia gamba sola etu igida. Umumu sabira anganyo. Aba kumbe lanzi. Bumu sabire kani mchivira. Eno te wadika. Nini te wadika. Gumanyo kubangu limu hivu na usawu angalinga atali. Gumanyo kuzivuwa sanga.
1: Ya Allah. Atepi kumbenya nyo kuburi angabirichu
0: mchukumbe. Mnefe kini wetu uza katika sume razi. Chishutuweza ati alingafi. Kati wa deri, kati ati ngatuvuma. Uwoku vili ya daini simbi mtene ngade. Ala nazimu jako. Tamanyi na taxi zigenda wawe, chizi parkinga. Tali nyanga yumu park. Tamanyi na sinazi batuwa alida. Tamanyi tenkuwa tuwa tugenda mu taxi ni yetu kuba, hati nisuka tuje gama. Atini ichi atini tuwe yungira yunga tuita mazitabi manyi. Umusabila anga. Nabade nubu yinza. Nibu muji wako.
1: How go?
0: Zinalina ndo. Nolo mwami muna mgea niya katika president. Ndo watu limbesa ni zako zilaki. Hawa yungu nanga olina mboza. Tigwesinga wakugano kuda yungu na mudalasa. Nanti josu meseza kwa chimbala. Nunga ntuwe nzise. Mwachi zimbuli yanko uli chimu. Nito ngana agenda mudalasa. Angalika nori umugamba vimbia mbufu, ade kuchakule, ama nyeja.
1: Mtu hachu, chifecho nanga chichu ukamuja.
0: Chifia mnyeja. Na pekiza mpeli kumweze ni muganti, nso kungande kila wakuso mesa. Mtu wala kukuli cheni necha angi, ni hunde kirecho. Kwa hache mmanye, karangina kula, uwe sindika kula kawa. Hirangu leyoji. Kananga nti, nori na yuwa atu wali, uwe sindika kula kawa kuleji. Ama nyidevyo. Uwa mchavumanyi. Kifuwa nabia gambi ya suwa lasa wachi mujanga mu msabire nyo. Life wege na kuwa hadi. Namu.
1: Okay. Tuyanze nyo, tuyanze ge. Mweta mbaka uluka dimu mbana wa watu vumenyo. Nima tuita bachala. Mbula uganti ya kiajati. Hini uganti nikati nyo kumpita ajati. Mbulo kuko kweseza. Tainange njo gira owa, takusanga chikambu chali nga chavara, msimewa chali nga chitufu. Kanti, asukutu ala al-ahmak, jawabu.
0: Asukutu ala al-ahmak, jawabu.
1: Jawabu. Okusiri kira, omobuya buya, kuba kumwano kula. Nika petri, tuchiteki nga kajo.
0: Nga mwali mwafuma mwena mwe.
1: Nachichi,
0: akuko
1: Kato anti buli kiyobola kachile sedo uzibu ne nduri omuntu nga alina degree alina masters alina PhD nakayana n'omuntu afumbye ya saluna
0: Asana kudimwa nalensa bina abavuka abagulawo ebitongole ebitwala abantu mahija n'omula nawo kanoli yakatonotono okubyafayo makane bajenka bawe kwanze digital yadi wadinazeyo mu Anwar travel naye
1: ebitasoreri obosobola
0: okolaki njanamba bemoreji babiri nayo njanamba bemoreji kati kusaidi eno Rumba cha Mualla Mualla limo yemak ati madina wa tabakhe kati Mualla no jali yojufune bya kugamba wali hudaibia
1: wali omuti wali omuti
0: gumu chokanga te kuliko na bikola nabi sallallahu alaihi wasallam ngolo omuti gano sanyalaze akasikize gukola kiyatura
1: Allah kagama de wali mo asuwo mo
0: tahta shajara wa asuwo mo timu kasikize ngaka kanyoro sigira ka fano nyo mtugo masanze kukola tsikize ki kaba katika ashibiliti yemu kiyatula mu bati leka ayi bude mu bana bweru basi hali mata niko kujja mu line nga bawera tali kasukire fumu nilikuwa tena ndigaya okula go vuka mbe tuzi sisi tuwa kuzanyirako ah wakati wali hudaibia physical was zali nyingi chali physical nyo
1: nege chale tuzibu nti imani yali nene nyonge singo buyivu bwabe
0: atengo bwutwa Yerena katabagiza kuchikola batabula butabuzi. Kasta iman esitirira ku igirize. Obuyigize buno ku obuyitirivu ku iman. Kasta iman esisuka obuyigirize tufuna butwa, tufuna chaos, tufuna ntalo mu mizikiti, tufuna kuyombagana kati ate lwokuba birimu ne social media nesasanya nekujabagira.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Wabanga oyagadde okudira program yonna ikuretio te wauli devivuzo byo waliwe ya kuiseko abutofayo tofayo genda bugezo chalire omukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna gye biri biwasubwedda byosaze nga biiseeko byonna byonna kola kola kimu kyokakyuka subscribe like and share Pearl FM Islamic Channel YouTube ate House of Zaka and of Uganda bakujukiza okutola zaka mu mali basobole okubeera ng'otukuza emmaali yo ate nawe okufunamu empeera ennyingi ennyo ennyo n'okuuma Allah kuuma emmaali yo ndi musuubuzi mukozi wa misala mulimi ovuga kivuga tulakita luuli bwe tufaayo oba oli muzimbi genda genda mu House of Zaka and wakfu obategeeze ky'okola ofuna mmeka bajja kubuulira ekituufu nti kati otuuse okutoola zaka oba oli mbantu abaweebwa yanga kusimu okumanya ebisinga weri 0330 nsambumukaga atano mu mwenda ataro ba 0330 atano mutano 19 19 basangwa no Odi Kampala port number 9 Premier Perryman Gardens opposite the Odi Kampala Primary School wano wali Pearl of Africa Radio balinwana bafe Prestige Majani siya jwa mureba msika kumigati alimi vili sato mwani gena msoma kete kuli okumbia weduke li kuli okumbia ufuna msumuzi mgeni mchapa jino enterprises wali mchikubo opposite na Musa Kedi ya wenyini hajirashi disenyo wa saba tulia udala bakula keke migati mwenye msa kekele za chini nenyo atinga maguba ufuna majaba gena kubuko gena ni Prestige Majani mbama yeti onomuko alikumulembe kuno omutevi atinga na yenna bwomuteka musomere ligenda okumbangulo bulo nyigalisa misama kuwabi obogena mufuna mukinene nyo superstar nasra and primary school somebody at the boarding lipa kuna sale paka kupi 7 edini baji sukulumia kubanga omwana avayo na mabaluwa abiri enga sambisa mabaluwa abiri kati mutwale enga alimbibi na bilebi awansi atambule nesira baizombi inga bezitambule idia nungi atenga suma nungi wa shuruka wa kuguwe vali kota za basumesa weziri chisawe jiri cha carpet swimming pool weziri washing machines mbutuka musiki be kumpikirini kinamba basa wabatende kwe vali mpita basitani kila kopi wanipaka kopi 7 ole chwa haji suwa imani mtebi na jatifatu ma mtebi waya galumwana wano sumereko mimbaro mendie fana gana kwetu ngetuka gana mtindo gwenzio na kubeye ntono sete ziso wakatolitia nisangi wa seta mkono kilomita sikuna mkaga mbaka ampala jinjaiwe mbaka isa manzo hotel mbaka superstar nasore and primary school simu banyo msingawo ili 0 musambu nya 0 chenda musambu nsambu mwe musambu munana jidamu ili 0 musambu nya 0 chenda musambu nsambu mwe musambu munana zura forwardings limited bebano dala abazoku onya stress zoku pangisa pangisa tumubanja sibangu lusi babe kweka no be kweka ula najja bakube ndi lokuba babanja nnyo ne baku bintu bingi nnyo nolo chokubona ebyo byonna kwasa basula pa holdings limited bwe bamanya okudiringa nabo abapangisa gwe no landlord bakuwa sente zo no kivamu no tula wali ne we meketira kashuo bo ne badiringa no mpangisa mumbire singo kubanga zikakamu basangi wa makinde ku Golden Plaza okwana paka last kampo simu ya mkuru Faruku omukubire ko manye bisingaho haji Faruku simu ye 0 musambu musambu nya 9 3 8 5 9 oba ya mukadde wa Sheikh Enmia Rashid Kafuma 0 musambu 0 3 8 2 9 hakati imam kam kutudeyo nekibuzo kino amabuza nti imam awulira nnyo ekigambo nga musomesa ekigamba nti eno hadisi nafu abuza cheki cheki nafuya hadise ene mutimanya ngati ayo ndondi abamina tuganti yo mfufu yo smile ke mfufu ino
0: kakati imuwe nokusoko kumanya nti ilmu ya Qur'an al-Karim ili sef ya wani kiwanga nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam achariwo nekwatiwa nilimu ya hadithi wabu ya kizo jiwa andika ni yali inga londa balonde nga atia inzo kwetabika kuwanga walu hadithi zosa nga efana nga nyadala aya Qur'an al-Karim la thalathan la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama wala yanzuru ilayhim wala yuzakihim banavis abasatu la tagina kugirana wako kiyama tagina batu nulako tagina batu kuza kakarangani aya wetu wetambula kati waluo imifana gana so urokuwa ya inga hatira minzo kuambala gana ilimu ya hadithi ya suwa kuteke wako nyo sira nekelewa okunganyizi wa nishiyamba kabalabi wafi na batali balabe bafere nga balina omukwano mungi okubaako ebaye ne yongeramu kwanga walinga wabamu ng'omukwano gwalina ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe gusukka nze musaka ekigambo nga tiyakyogera olwo omukwano mungi eyegulu abamu bali balabe bafe ne bapatiikamu ebitaliimu kati ilimu ya hadithi bwetandika okukunganyizibwa baatunuliranga enjegere nti musinza alanda nti agambye nti yali atudde maaso ga seeka Sheikh Islam Seeka Kulumba nti nayogera ekigambo kino nga tunoonya musinza alanda yaliwo nga ne Seeka Kulumba waali era yatukako maaso ge nti atuga nti awo tweyongeddeyo ye Seeka Kulumba yajijja wa nti bagambye Seeka Kulumba yajijja kuseeka mukulu Seeka Sebyala basi sahibu semakula niye walewe bagi nangu kebe ya nga sahibu semakula nga seka hamidu chizita tugewe jija kuseka sahibu semakula wakebe ya nga seka sahibu semakula ya fa nga atisi zituranda zaari wa shiba chitegeza atulimba atulimba kati haba okuganti ya disi mfu mulimo gwali ya ugwabanga mungi kubanga unosoko kakasa nti abantu bonna wali wakacheini akagatta ku mutume
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: tuni ajija ku noli najija ku noli najija
0: wali najija ku nabbi
1: okay
0: then you amalo bizulati yo nabbi bini bitufu bonna bali baso mako ngati niko back bila mu lifestyle chatu gundi apaga ko kumata tu ha mutatu nirudo kumweso kuchalu nga gina kumweso waza nyile emyeso wakana tiwe munafu ila nga niwata mkwajike wangu oya wale so wuzibu wangu mtu odini odini eneisa yetanda kulabikiamu kutula kumweso ni wale linga tulo vutuzi nga baza nyawali na atu nila wati chokesho chima lomuji samuti tunela likidide olokuwa limuji kache inikano wewe nyinga msiza alandaise niseka seka skulu mbaise niseka swaibu ni wali wali ya wakati ya lagateri hali ya gile debali kati okuzulo obunafu wa hadithi guwabanga mugomyo guwabanga mugomyo kubanga bai nango kwetu lola bitu bingi ni wachizua mchitufu msenza alanda wawete gileza gote miaka je niseka wubisila niseka kurumba basi nkana koko ya mjako ilimu icho chivwede katundu nise msenja alande obula mbobe bali niseka kurumba obula mbobe bali chino chuto mazo chika kasa chiyoke bali omu chasa chechi mwela besi nkana koko unasuma kuhuli ni imbere ndala teguaba anga mulimo mwangu na katono guberi laba ntuwa abu bebamu sanga anga mti yada bila segireti bas era bogino kwetegereza nga abantu abazuulibwanga nga byonna bituufu era nga disi yabanga ntufu kubanga abatajja kutemerera mu mbaka Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam then yabasangibwanga nga balimu embeera enzibu zibu batayizanga bakabende bainanga obunafu muswatu ujamaa baina era nga disi yabwe nfu kati uba tuwebazo ni henga chaja ndi hadisi za rao kunganyizibwa ni waba wao okubanti wali vya ingila mwe vya vitali vitofu hivyo mti vya ingila mna niyambi hata waga mati habamu wainanga vya inga watu unda na yaba angati wabigula agati mtumi sallallahu salamu ya gabo ya mnero niofuna baraka nga mnero mwagi mbezi marawozo na mkatali
1: yaidi waga waga wafe
0: ngatagi bizon na wakinazi ya ngatagi yukida hadisi hezi mfuzi gia maasuri taduini wajita asuru taduini asuru taduini gwe mwini mbo kwa janga wata niso kuandika ebi aliweda ukuna ugwa jia na mtu mtu ni aliweda tutuandike bibere wo abali jia walifu na batia kuna mwini kwa fisi mwanisi fisi mwa mwanisi fitu mwa nyo kulaba nyo kuuliriza niyeba liyaba sajja time ya tuuka angabuliko ulide bonoti ingo tekao katutuwa asuri tabuini gugu aligwa kuwani kani wabi tekao katinewaja asuri tahtuka niwa ala leto mwenimbo mwenda ogendo kaka sabi nebya wanikwa bitofu niwa tandiko pisa ingeja kwa buba wanika wanisi wabi tekao niwa fani wagenda ba wanika niwa tekao tibintu inibia ditali kulani nibi ya wikiru wa nabi sallallahu alayhi wa sallam niba suhaba pinzo vula tusuko tupiteke wansi Allah ya kule vula mbo nseno vula mbo nsebe kujaka wa ureze dini niba itatistawu empia eyo kuweleza tili ya wakamba nubi wala wantu wala weta avu tuandike wansi let us document we document each and everything niba biteke wansi ni wajio mwune mbe ni kutani kwa bisunsula chino chifu chino chidamu chino chifu chino chidamu chino
1: okay.
0: Kani wajio mwune mbe ni la paka katuwa wetuli katuwa sange chitabu cha ilimu ya hadith nga chimu uimba utiwa kono uliriza vuti uguna kwa mwune mbe ni ukwatiza ngulinga ulizaka imba nishukuyamba kukwata hadisi lukumbitano kurangu po unyumirwa watego mwune mbe kwa gofekati ila waizi ya fitwa bagambo kwa ta bulubu maramu ni umudatu la ahkami ya maduwezi uwegali uuliza mliango mliango tewa kitabu ilijana izi hadisi china na musatu nwezi uulizo kumaru mwezi Allah ya kola wanu wazi wazi mazo genda huu nga mwana wakadongo kamoyu uwea hii awuli jodi ima nalu kwa talona nga tani wajari wandisi nga tani wajari wandisi nishidi kuchibela mwaka tu mliango mulamba ulimu hadisi china na musatu ngoliza kuhuliriza then udayu mchitamu tani kukaza kanuwe na kumliango mulala katukua mlembe kwa fe mlembe Allah leta wabaweleze diniye ni walitayo ka style akapia nika ujongida nika boosting nika boosting nika boosting katukua chitu kwa chaji ya mkama wange ufunzi wa kwa chitalo
1: nekakati usangu baba silamu tosula kuawula temuli swala temuli botali wabula kidongo
0: babe nuka babe nusi masejeri paka budde kejenge
1: abitu batu jja kutali adumuga tugabe zikati
0: atakwata akatali ngali ati sawazi ngati at least mude kutali wanga ati chafude nyo
1: chafude nyo
0: at least mude kutali
1: Yes. Tuchayawula.
0: Sasa kina ku mikolo jannema.
1: Tuchayawula jamaa.
0: Tusoba tawula.
1: Ati ni walinga ku nyimba kale zeddaddako ezali mwama ko. Nika dizonda siwe mulabwe muzi. Tamuli makubu.
0: Busego.
1: Zongera bono nefu muli ku mikolo.
0: Busego, busego. Busego at least watu wede kutali jamaa.
1: Kashikiri ze tali.
0: Tuwali bizu. Usinga ku mikolo je tulabye kati. Atewe tali at least. Mifunyu, mivundu, misegu, mikaba. Obukabu vila kumikolo. Obukabu vila mungi kumikolo. Hata masumiru jetu wala habana. Musa jomi ya gamba, mugezi. Teda, guli mwedi teacher, ya hii yanga kaimba, abana beki wana imba kutipichi. Nye katibaita vizi yu kredi yu wemu. Abana yu wemu. Niwabi nukama sejire. Nyinga nuhumuhani miaka jebi kubia gubiri ya. Tima kwa utakata. Kwa miaka musangu, yu kubia liku ya abu kia kubia buwemu.
1: Mwelebewe kutipo kutuse. Program Buza Imam. SH Family Hardware walieri wakiso wajitutu sako buligogula chintu chona wambi ya plumbing wabogu zeo seminti wabu kutu wali ya kusaiti wabu inetafali dene nyenyo nyori wabu yonge de programu eno Buza Imam njagala ukutegeza ndi hajaru na seru njoji neba neba kukirizo kukula unako account yotekeko sende mpola mpola paka nunotu kilize churoto cho genda katukulewo account emifali su abasubuzi na mwabama sumirawa abama lwaliro wejiri mubonji ate kubei laisi kankongere simu ya SH Family Hardware ya wakiso wasore okuberanga uwefuti na mkiso uweri 0 msambu 5 nya 3 mwenya 5 mwenya oba 0 msambu 0 0 3 mwenya 5 mwenya ate no umma games Uganda mkawefuwe uokutumbule vitongole ya febio usina msako ne kulagana aba umma games Uganda bakutusa kemizanyo ja umma je bitongole y'Osilamu wa mune gala ya masomero ag'Osilamu aga primary mugenda kubera mu mizanyo nga mpira gw'ebigere misinde volleyball okubaka n'emizanyo ebirala mingi ate gisanyusa mizanyo je bitongole ja kubera nga wo buli Sunday esembayo mu mwezi okutandika no mwezi ogwa August ngenda kuzomeza 3/2/2026 ku kisawe cha IUIU Female Campus kabojja tegala ya masomero ya kuberawo nga 25 July ku Twin Brook Schools waliri Kasangati era baita bitongole by'Osilamu byonna ebiyamba kuwa bigaba ku buyambi aba masomero mwenna abakulu ba masomero ne mugende musobola okujumbira ensonga eyo kankwesimu okubeko omanye bisingawo eri 0794218 5 mukwano ebyenfuna bigotanye oba ebizibu bikuzimbyeko akayumba jangu efuna ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo n'ebiseera omwana okuli wedduwa obubonero bw'enkomerero nedduwa 10 ng'oli mu buzibu byawandikibwa shrine mu Kenya siringi 12 zokka zokka gwe jangu wano reception ya Pearl of Africa Radio ojja kubanga obifuna kakati imamu ono katumuddemu kubanga yakakiweereza emirundi egisukka oba muwemeka buli wamu nkisanga ekibuuzo kino kya mukulu Sowedi Haji Sowedi agamba nti maama wange mukadde bambi mukadde ddala ate ekizibu yafuna entondo tayagala mugamba kuba omugamba ekintu takikola wabula ye gwaba yeetumye asobola okukikola niwe omugamba nti swala aga nti gwe ojindagira tasaa amando amiru na kizo fil khaliki omugambe swala olunguma ataja jisambia kono achiri kizako obokubaganye budomola manye ndi swala yetu usi kati agamba ne yata idembira wala babatu wabaze nga wada yamba duguru nji wati nga watabu wati ugoye nga tuseno nga amabele gafusigara wabweru kati abuza agamba imamu mkole ndio mzeyi mjewa numu tuwale mchalu kati ajafuno huzi kati bambi ali confused
0: kakati tuja kusoka tumutegeze tiyo mukadde alago ya mulo ndela tainoja agenda mumoro agwe mulala esoki wako ayongere bugumi ikiriza ayita nakuwala abelino mutima omugule eri musimu mukadde byakola kubanga tayina yomulala ekyo kubiringa bwategedde nti omulagira swala atawa inza okwekyanga katadde mulagira asala magezi malala gayinza kukozesa tikumujukiza swala kubanga ekyo kireeta ate obuzibu then ekyokusatu kyekirimu obuzibu okuba nti atala abagenyi bazze ate nayagala ate engoye ze kiba kitegeeza alimu kabutabika
1: ndowooza nti bwekula
0: kabutabika kirala n'okkula kirala biri bibiri tobigatta okkula kirala ne kabutabika kirala tisibina kakwate
1: wamanu amiru na kisu fil khalki ibe kitegeeza ki
0: nitegeza bobo kwanto bichategeera ddala kukola kintu ng'ekyo omanno amiruhu nunakisu fi lkhalq ina gwe mpangaaza mukendeeza mu butonde si mu mpisa mu butonde amaanyi neganafuwa ebiyungo ne bigwamu amaanyi skin neyeetani kugwenkanya nyo ebyaliko amaanyi ne gavaamu eso si mpisa
1: anze manyi nti n'obwongo nabwo olwobukula ne butalagga
0: era si kyekyo kuba nti omuntu ate abantu bazi ajjemu engoyi ako kaba akabutabika nze bwe ndaba yeetaagamu abayabamento balabe obwongo bwekikyo bulina naye bisigadde bonna omukadde gwe tulinawo Allah gwe yatulondera mu bonna era tumubeere basiimu tumugumiikirize byatunakuwaza n'obukendevu bw'alina
1: kaza tuyanzege ate mwana wattu kati bambi nga teriyo ffe abantu abamu nga babanoonya bunoonya
0: abo basinga obungi
1: ngo yabeerewo bakola byonna byakola
0: akole naye kasita bwali awo
1: wallahi tubanoonya situbalaba
0: kati aba balina babazanyisa ekiyingira kimenya kimaze kuvaawo
1: yes so kale bwebityo bwebityo osanga naawe mu butu ate omutawanya nnyo okusinga ibwe abatawanya kakati ono ye Huzaifa Muhammadi be asinzidde mbaali nakaloke agamba nti kituufu agamba nti newaffe imaamu kiriyo nswa tusiika nnyo enswa abagamba nti omuntu nti obusiraamu tebukkiriza kutta kintu na muliro naye kati zino enswa zetusiikaye newaffe tukole tutya tufuna omusango ate obuswa bweyo obubeera butono nnyo bwasimayi lwaki awo na paalisaawo
0: kakati enswa n'ensenene n'ebyennyanja enkolagana yaffe n'ebintu ebyo eyawukanako okukola enkolagana yaffe n'ebyetonde ebirala byetugenda okulya nga birina emyoyo ekyennyanja n'enswa n'ensenene n'enzige byawukanamu kubanga enswa n'ensenene bwoba onoobifumba onabifumba ng'ate biramu babirina bife bivunda buvunzi so nga ate tulina kuboneza kintu kyona na muliro ekyennyanja tetukisala ng'ebyo embuzi oba ente kyo okukijja mumazzi okukijja bujjawo ti mumazzi kwe kufa kwakyo kwe kwekusala kyoba yagamba sallallahu alaihi wasallama huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatuhu amazzi g'ennyanja matukuvu funisa wuzu olubeerera wonna wogasanga nti wadde wagakunkumulamu tigenda buzibu huwa tahuru ma'uhu amazzi g'ennyanja gematukuvu alhilu maitatu ebifudde muyo byonnabyo biri halal alhilu yan halal maitatuhu ebifudde tebategeeza nti osanga ekinyanja munyanja nga kifudde okijemu okirye bw'ojjamu bwoti ekiramu n'okisaawo nekifa alya tebakisala kyategeeza jjukira twagala nti okusala kuba kujjamu musaayi kubanga omusaayi mumbeera endwadde n'ekinyanja kiba n'omusaayi nebyo alhilu maitatuhu ebifudde byetujjamu mu nyanja byonna ebyomu nyanja nga kibeera mazzi mwoka kubanga waliwo ebivaayo nebijjaku nekulukalo
1: kyanyanjakibeera mazzi
0: mwoka bibiri halal alhilu maitatuhu kali naagamba nti uhilla lana addamaani bino ebintu bibiri nebbi sallallahu alaihi wasallam ebikkiriza ng'ate musaayi ebintu bibiri alkabidu watihal alkabidu watihal ekibumba kubanga ekibumba musaayi n'akataago nabyo kubanga kiri haramu okulya omusaayi kubanga omusaayi gwamu endwadde ogwente ogwembuzi bikyafu naye ate kyekibundu ekibumba n'akataago byakkirizibwa naye nga n'ekibumba kyo kitwalibwa nti musaayi kati n'ensenene ezo n'ensenene n'enzige n'enswa bintu yoni namuleza bila ukana moko kuna namuleza buli yokuwa ngeswa judge sika ngannam ubano jika yangannam ndo kwanza bintu bisi bila byonna yanema ngeswa ni sende ni yanema ya gana simani bachi nisi bili haram nisi simisi sae umwarabu ya binta miangubuzo mwuri ya yuka mtu mungu mkulu dote kuyuka ya tuka na kuhuza katia mienje bili mkababa lwa shi wabonya habonya mpe msefuri ya mzikile kukutu mtavule inga alaba no no ya umwarabu alaba bawa solo kulia zita mwesele ni yewa yewa utibajima njiwa ambi
1: ya te ziri yu
0: ya te ziri na
1: Naiwa ruwa gajansa manina atikibadi nao.
0: Desert hopper. But desert hoppers. Fetuna grass hoppers. Mwaina desert hoppers.
1: Kapaka nini?
0: Ya gaba seasono. Pandangala ya ukane ya kule nse.
1: Jala jalalu.
0: Kuka gene na gaya lula. Negava mu desert, negaja mchivuga. Budi utunda angalwe gajansi.
1: Yes.
0: Ni tekena buzibu, tegaruma, tegaboja, tegari kubutua, tegari pozi nasi. Ni inga lukutu, nakatikono ya gada bie maka, na ganti ala wa bie mchiboku. Haba kundiriza, wawiriza, biyawiriza wa filaruna. Ngatachi manyiti biliva seasono. Nzenda muga ganti ya, yunga seasono, tuwa vila nga yunga vijia. Seasono ya tuka putus, Allah na ngora bie nseni ni wano, chine chiti wichibira. Desert hoppers. Nizivuka, niziva mu desert. Ziva zitambula chiyo retara. Zitambula chiyo retara ziri. Ngira wala bensene. Katika zivuka mubange mu desert, niziri ngira wali chitanga ala wezira gaziti.
1: Okay.
0: Kumbe zi ngire chivuga. Buge ndo kucha kumachanga muwazi ndi dua. Nyebo tukana chwa vikula kubela vijeli. Besenda besenda vati. Ena watu walo kizinda wa muza moto kwa visanga munda. Ine tebiruma.
1: Tebiruma.
0: Tebiruma, tebina, tebo shukona kwa wano kwa takusha okulijanti uruwala.
1: Tiyanza nyo, tiyanza gei, Imam Muhammad Sulaimani Cheyu. Na kadendu kwa labika katuwebde kuhudia.
2: Obusilamu dini, yeda gukutegeribwa okweke nenya, wamuno kujitegira. Yongira okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu programu Buuza Imam
3: Buuza Imam
2: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku noti 754 asatu munya atanu munya wamune noti 789 nsambu munya atanu mutano atanu munya
4: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola weewala okukwata mu musaayi amalusu obubi ebisesemye omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku your report 85 oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666 obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu
5: alhamdulillahi rabbil alamin
2: program Bulls Grand Competition.

0: nje irubuyegaza ubunyuma ubucyo desenyo ngiko kubaganya birugozo
1: ngo mukazi ngo yagara kubanya baro to mumanya biro byagura mbere n'urwara ufuno rubutawo
2: tumanya byakusubitiza
1: umwezo gushuka uwandi useseme umutunulire bwa tunura ubye
0: Kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobo fumbo, ama kama uruunja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu.
3: Manange wa sheki mnyembe, omseja nkuba.
0: Tukumbula, sakuno kukuwe kumandese, uwe niko zotia, chani ba digita.
1: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huza dewa bao mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za mua vana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli ya vana wa waikemo.
4: Chengira. Kano kekatika adhikari za kawongezi Ngoweshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam Bia tutegeza Tumutu abazi somye Allah mchingiriza shaitan kutusa ubude Bwebucha ziulirize ngabulirunaku Basu

0: kuchukumusi mkutu nzumwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمرين دها على الفيرم الكل يوم
3: Okay, bajita Pal FM chikumi mumusambo kamza mwenda ekura eryo muntu wabulijo. Mbakulisa nnyo mu adhan. Uluno tu batwetekera tekera esora ya Aisha. Era mbasaba mwetekeke tulabenga nayo tujimirizao. Nze muzukuru wajja buda kayongo Hakim. Tuli mu program na mwatulira. Ndine kanso mbajja. Tutunulira ensonga za bya mateka. Mungeri singo kuba echika echa waguru. Kanso mbaja. Fine. Endori ito zino. No kwe yuza. Mugena masa no kubanga muku gonjula. Na ye, chino mchikula mutia.
4: Niyanzizanyo. Tutandike ne famile. Ngomutu ya kafa. Wabida wembeida bidi. Omuntu, tugeze tata. Tujagereza nyo kutata. Tata nga afudde alese ekiraamo bwaleke ekiraamo ekyandibadde ekituufu nebantu okuripootinga nti omuntu afudde amangu ddala nti tata afudde avudde mbulamu bwenseene kati wewabeerawo amanyiiko kugezaako kugamba nti famire ejja kusobola okumala ebintu bino awo nanga tebannasajjuka bakyali bulungi Bantu babadde bulungi bamanyi waliye ekiraamo kya tata wabwe abantu babeera kaamu nnyo nga bamanyi nti waliye ekiraamo for that time mpaka lwe batuuka nga tewali ki
3: nga tewali suubi
4: so ekiraamo ekyo tusobola okugaidinga famire mu process eno okuviira ddala ng'omuntu afudde butya bwe bayinza okuserengeta mpaka basomye ekiraamo okugaidinga bawerawera amateeka agafuga ebiraamo diri bakisoma mu mbeera ki ekiraamo ekituufu kiraga kituufu verification y'ekiraamo ekyo okumala nti ekisomo ekiraamo ddala kyekiraamo ekituufu so wajja kubaawo ndizo mitanga whistleblower aba mu lulimi lwa bulijjo omuntu ajja okugamba bannaye tata affe yafudde oba kanso oba ndituyambyeko oba ofiisi eno yandituyambyeko otuyambako okulaba nti obwenkanya bubeerawo mu famire otandikira ddala immediately mu mbeera eyo kutuula mu famire meeting ezo ezisooka nga be bakuyise bakuinvitinga era kyovola tulina okukkaatiriza ennyo abantu obubasomesa ennyo n'obbalaga nti offices gyeziri ezisobola obbayambako mu kutambuza ebintu ensonga zino mpaka weziggweera ng'abantu bali mu mirembe olwo kyekiraamo nga weekiri ne bakisoma buli omu n'afuna ntumeka sure nti buli muntu asembayo atiriskafune kyalina okufuna ebiba bitatambudde bulungi ebyetaaga okusomesebwa abantu badde alowooza nti alina kino yadde ekiraamo weekiri ebyo byonna gwe mulimu gwaffe oba gwe mulimu gw'abantu abafaananyirizaako nga nze okugonjoola ebintu bino so mediation kyebandibadde tuyisa okutabaganya kigambo ky'oluzungu bakiyita mediation mediation kwekuleeta famire yonna etuula ba elders abomu kitundu abamanyi ku nsonga eno oba basobola ogaidingako wabeerawo ekiraamo omugenzi batera okwogera gundi ne gundi banyambeko okkuza abantu bano oba kuwumbawumba famire yange abantu abo babeeramu beba elders beba boogeddeko oba erisi wokitundu aso ayina okumanya ensonga y'abantu abagenda ensonga z'abantu abali mu kitundu kye kati ensonga ezino nezanjululibwa ng'abantu bonna mu famire weebali ojogerezeganya eri furi etali nkake era nanjegeza ebeera nnungi nnyo nnyo kuba buli muntu ayogera bulungi nnyo babeera gayidiri just kati nze ekyandibadde kintuuza mu ezo meetings oba okubeeramu kulaba nti abantu tubakiipingira nga bali mu layini ey'ebintu okuba nga bituuka ku bottomu yaabyo oba ekyo nkitegeere bwe tugenda mu mbeera etalina kiraamu eyo etera okuba enzibu ennyo nnyo era etera okumanyika omuntu waaba teyayogera kuba twagambye eri nti omuntu bw'akola ekiraamu yandibadde ayogerako nti bannaye nno nina ekiraamu ebintu byange biri mu kiraamu kati abantu baba bafuba kunoonya biraamu muzeeyi bye yagamba biri luddawa era mwami kayongo gwe bagamba ali luddawatu w'ekiraamu mpaka lwe bakisoma kati ate abantu lwe baluka batandika okugamba ate naye taata lwaki yawa kasuule kino ye taata lwaki you can't question a will ng'eri valid tosobola kugikwesyoneganoga muzeeyi adira ate ebintu bye n'agabira kayongo n'amuwa eka 8 nze nampa 3 that was his will it's called a will
3: amuwa ati ewaka
4: amuwa ati ewaka ewaka wo literally kati amateeka amapya awaka awo matrimony I mean family home kati tebakyagigaba family home ebeerawo nga senta ya
3: tewakyagabwa
4: tewakyagabwa awaka gasigalawo abantu buli muntu it is just a matter of defining agama nti awaka tulekeddewo ekemu oba n'ekijja but the home esigala kati ebeerawo eraba omuti wabagyesibako n'agamba nti yenze nze nnyiniyo nammwe abalaama amakate awaka temugabaawo awaka muwaleke nga ye senta ya famire yo okusigala nga famire egenda mu maaso abantu basobole okudduka gye badduse nga baddako ewaabwe I think naego yagezaako okurecognize nga famire yo
3: neteyesigalewo
4: so basically ndowooza kiringanga kyekyo
3: waliwo kyenjagala okutegeera wano muku kwagala okutabaganya famire eno mwenga bannamateeka mubashuwa nti bonna munabayita okujja okutabagana banakkiriza
4: tetubashuwa ne just tubeera shuwa nti byogenda okugamba abantu ge mazima bye bituufu era n'obasaba basobole obbirabanga bwe birina okukola ki okulabibwa mwami kayongo tubeera ne makooti olaba namakooti nga ge galina pawa ennene ennyonyo naye era omuntu mutuuka kooti n'agamba omulamuzi ekyo kyeyayogedde nedda naye nga yakyogedde asoma n'akawaayiro mu kitabo lui n'agamba no I'm going to appeal omulamuzi nentegeera gye yadde avunula mwaka akantu tiyakavunudde bulungi so mayindi y'omuntu tosobola kubanga osobola okugaranti nga ki kyegenda okukola ki
3: okuddamu
4: naye nga success stories mu nteeseganya zino ate nnene nnyo etuwa essuubi nti buli lwe tutuuza famire eyo ne muginnyonnyola ne mulambulula ensonga bulungi nnyo ng'oli nnyuto toli wa musika toli wa abaana toli wa maama wala oli ku welfare family esobola buli muntu afune obuki obwenkanya abantu bakiraba nti ono agezaako tuyambako
3: waliwo kyenjagala okubuuza kansombajja ekintu kino kyoyogerako
4: si kyangu
3: naye oluusi mwewaayo ne mukikola kusoomoozebwa ki kwe mukisanzeemu
4: kati era nga kale mu kutabaganya okwo ekisookera ddala eba family members nga be batudde naawe alowooza oba ayina skill eyinza okubayambako okutuuka ku kisembayo ekisookera ddala abantu bayinza okusalawo ne mutuulaawo ne bateeseganya bulunyo nga tewali bwe bakase era ne basitukaawo nga bamanyi nti bagenze kukola ki
3: nti biwedde
4: biwedde bagenze kutuuzaawo bino omuntu aba yakutambulako kilomita bbiri bamugamba ebya famire biveeko singa kale oyitidde eno wandibadde okola kino bwekinebwekinebwekiti n'akomawo n'abagamba infact nze ebyo saabikkiriza mwankaka abantu batera notugamba nti bankaka nali sirina mu state nungi muzayi wange yali yakafanga nebibogera sibitegeere
3: kyokka nga muwakiwadde obudde
4: yes so we continue to give it time challenges zibaawo mu bintu byonna ebikolebwa mwami kayongo zibaawo challenges mu mirimu gyonna mu bintu byonna mu pasuuti yonna gy'obeeramu ng'olina kyogula oba kyogezaku okutuukako wabeerawo challenges n'ebyo bibaamu bantu beefuula abebakale era mwebali naye si be bangi ennyo abangi be tufunye famire zituula kuba famire abantu baagala famire zaabwe naye ekyokukola oluusi tebakimanya kati omulimu ogwaffe gwakubagayiringa thuru mu bwenkanya mumirembe ate ebintu buli omu n'amanya nti ekituufu kye kino kino kyenfunye mumpola mpola kyetaaga mukokkadde naye ate ebintu ate biggwa
3: waliwo era ekibuuzo ekirala ekinzijidde mu bwongo nti waliwo oli katugeza awulidde puroguraamu eno omulundi ogusooka aga nti kanso kyayogerako nno kituufu twandibadde tukola ku ekyo naye ate olwedde tuli mu kkooti bazaako ki
4: kkooti buli tezigaanangako bantu basazeewo okutuula bbali infacti bakyagala nnyo kuba kkooti zijjudde emisango emingi ennyonnyo egimu giri very very important gibeere nga gisalwa mu budde naye olwa strict rules z'amakooti oluusi n'abalamuzi bati balina kyakukola nga balina kugoberera procedure nga bwelina kutambula naye singa muba muzze ne mugamba bannange tutuule emabbali eno ensonga tuba tugimala ne kati mugimala ne mukola ekiwandiiko kyammwe ne mukitwala munyu mu kkooti wali ne mugamba ffe twasalirawo emabbali ne tumaliriza nga bwe twetukiriziganyiza omulamuzi n'agamba amiina n'asayiningako ne basitampinga neesigala nga kusala kwe mukozeewo omusango ne gufulumayo ne guvayo mu kkooti ne guggwa
3: oguli mu kkooti ne bagujayo
4: tewaliwo stage wonna kkooti webaganira kudda bweru kumala nsonga zammwe bwe muba nga mumaze ne mukkiriza nti bino nno bitumalira budde budde buwanvu kkooti zitwala obudde zitwala sente zitwala njameloya naye wino nange tosaba bwe tuba tuliku eyo saidi eyo oyinza okuba tosaba kuntwala mu kkooti nga tokoze ki nga tosisa tosasudde services ngenda kukola naye ngaekintu kyemwantudde mu lunaku olwo oba ennaku ezi ne mukimala mugenda kimalako emyaka wakati w'esatu n'ekkumi mu kkooti ensonga zino famire zanditudde nezifuna guide eyandibadde nga mediata ekyo kyetukolera ddala nti abantu ngaoyina tugeze muzeeyi yafa mwayina ettaka lyamme oba ebyobugagga ebyo byebayita inheritance ebyobusika saga biyita byakugagga nebyokusikibwa naye tomanyi byatambula bitya muwulira nti munnamu omu yatwalako bannamwandu baabagoba abaana tebalina kyebalina ebintu birimu omuntu omu abituddemu oba n'omuntu oyo nenyini abituddemu ayinza okuba naye tamanyi kyakukola naye nga tabitutte nti naabitutte abantu bakube bajje ku ofiisi batukubire batuyite batu invitinge ezo consultation yabwereeri mwami Kayongo kuba mubutuufu kino ekizibu ekiwundu
3: kyasambadde waliwo era ekibuuzo ekirala kyempulira mu mutwe abantu bano jjukira webatuukira okuddukira mu mbuga z'amateeka ziba enjuyi bbiri nga zirinamu obutakkaanya mmwe nga bannamateeka ensonga eno bwebanga ereeteddwa temubaako kyekubiroga nti hasifa yazze yatuyise
4: midiata taba na saidi kati njagala onjawulemu ameloya naye kati this time midiata muzina ensonga tobaako na saidi nalule bwabazze jjukira enjuyi zombi famire eri eki era kyebogerako kiri eki wabula ekinyusi kyaffe kyetugamba mugundi mu kutabaganya ensonga zino abantu bano babadde basajjuse badde bakwatagane kati obona saidi nga ne saidi emu nodda nekwena onaaba okyasigala nga ensonga zino osobola oziraba nga toli bayasi olina okufuna obula nti saidi zonna oziwuliriza oba boogerezeganya kwa mukumediating abantu mubaleka bo ne boogera gweomulimu gwe gwajust bakomyawo mpolampola tkati tukonsentrateke ku kino ekyo nobaleka buli omu ne basagestinga be basalawo butya bwe baagala ensonga eyo ezirovingibwe era kumala bbanga ki batuulawa ebyo byonna freedom eba wakati wa famire bbiri nsuubira ekyo teriyo atakyagala bannange batono nnyo era kijakusanga muntu nga guridi just gamba nti aa ebiyoyo batutwala naye nga ate olusi aba wabizibwa teri muntu famire ziyulise lwabintu ngaebyo naye nga bantu singa balina chance ezikomyawo abantu banjagadde okukola ekintu ekikomyawo famire fetwagala obwo bumu busigale propaty efuniddwa buli muntu afunye kyalina okufuna kyokka nga n'abantu bakyasa okutuula ku mmeezi emu ne bali ekyemisana ne bali ekyeggulu
3: kanso omanyi puroguraamu eno bagiyita namwatulira ebibuuzo mbikubuuza nga bwe biri naye mbikubuuza ku lw'abantu mulimu omukyala awuliriza essaawa zino asobola okugamba nti kanso tugeze akubidde essimu aga kanso ensonga zaffe ziri bwe ziti ne bwe ziti naye naawe noonyerezaako olabe njagala otutabaganye nakireka
4: omuntu oyo mbazi fasa wenja kusoka mwite afuna obudde ajje ku office ajayogere byayogera kuba ebintu byebyogera mu biseera ebisinga biba birina okubako biriko ku bujulizi bw'ogamba nti tata affe yafa naye isimu oyo n'atwala ettaka ly'ekyemmanga negundi ebintu ebyo birina okuba ng'olinako at least ekintu ekitandikibwako omuntu kyalabirako n'agamba nti kino kyekitaga okunoonyerezaako oba kati kampite sayidi eri gwe bagambye isima munnange halo mwandizeko ku ofiisi kubanga munnaye mwannyoko babadde balina ensonga bwekimu ekiri bagamba oba isima baba ye musika nga yabadde atuddemu eyo tayito nti musika era naye nga tumuyita nga tuyitayo n'omuntu omu mukulu ku kyalo
5: bira akasimu n'akugamba oba wakakakubanaga tubadde twagala ojjeko ku ofiisi eno ensonga bweti mwannyoka nakatudde naye yannumbi eyo
4: ebyo bingi nnyo babikola naye approach mu kino ekintu by the way okutabaganya ensonga zino olina okumanya nti si nti buli muntu asobola okutabaganya abantu kuba tudiringana emotions z'abantu ebintu bya inheritance its family ne land is family land is blood
3: yes
4: abantu land ebagatta oba ebakola ki
3: ebawula
4: olina okubanga omanye how to approach abantu ebyo byebintu byogera zebifuna day and night naye yino yazzeeyo n'omuganda edda mukama nedda ate munne abadde tayogedde bubi naye nze ndowooza akantu akabatawawula kaki katono sooka ojje musooke mujje tulabe oba olina banno b'olinayo nga munna muli ba famire musooke mujje kati nga tolina kuba lukiiko lwogamba nti oba mutuule nga famire ffe tujje oba mujje mu ofiisi tuwulirize ku nsonga zammwe ebintu ebibadde bibatabula nga bamaze emyaka nga esatu ena tebogera bagenda okuvaawo nga boogera bannange ekintu ekyo kituwessane famire eyingira emaze emyaka eyingira oli agamba nzi naaba abaana be nazaala oyo tabamanyi naye bagenda okuvaawo nga boogera n'owulira nga n'ekizibu kiri kivuddewo
3: abaana baayawukana abasinga olw'okuba famire zisasise oli natukanuga nze nakola ekijja ekyange
4: kirungi obiwulira naffe tubiwulira gamba naga nze okumanya gundi amakulu gano gonna nandibadde entambulaoyonaluloyo serious rifts nezibeerawo abantu nebaawukanira ddala mubutuufu famire okwawukana kintu kibi kintu kiruma kiyuza buli muntu yandibaddeko negyava nga yenyumirizayo n'abantu baayo n'abantu bweb'eŋŋanda zo naye ebyo ebintu
3: kanso mbajja ekintu kino okiruddemu
4: kiruddemu
3: njagala kukubuuza kino mulimu famire nga yo yenyumiriza mu kwawukana
4: emirimu butamanya era oli nga akyenyumirizamu nnyo nnyo mpaka lwomutuuza n'omugamba nio kimanyi nekyokola tekiriyo kakati bweotuuka okufa era abo benyininyini bogamba bebajja okukuza kazendoza tusoke tunire mu kinyusi
3: bagende
4: munange mwamikayongo mwanagamu obutamanya bintu bino butubeeza nnyo era mu butamanya etubeeraawo ng'olowooza oluusi kale owuliza okulowooza nti omanyi naye omwana ddamu ayagala okumanya era omuntu otandika okukoona ku nsonga enkulu n'azirifulekitingako n'asooka n'agamba nti kanso n'ekyo kyewayogedde kyali kyofe naye amanyi naabo abaana banyiiza nze waliwo omwami yaŋŋamba mu keesi emu its not long so long ago yaŋŋamba abaana abo abaana mbazaala naye nga taata muto abaana mbazaala naye tebanteekamu kitiibwa kakati abaana ne mbayita era ne tutuula mu luumu eki mutuufu nga amaze ebbanga maama waabwe dekoja waabwe ono muganda wa taata waabwe ng'abaana bagamba fe tukimanyi nti taata waffe naye yatunda bwe tusula musuubira tukole eki tumwebaze ne taata n'omugamba ne taata kati abaana obutakobooza mutuufu naawe
3: katiewaka watundawo
4: naawe ensonga ogiraba maama waabwe waali naawe wooli obagobyewo kiki kyosuubira kati lyali teere nesooka nija naavamu mukiri taata tebamuddamu taata bamububuuza oba kunyigiriza oba n'omugamba lyali teere kati emotions z'abaana wazitakula n'ezamukyalawo kati tusooke tudde wano okkirize nti mutuufu naawe buli awaliwo ensonga lwaki tebakubuuza naye era netumaliriza nga ategedde ensobi ye n'abaana nabo netubabuulirira it is just kumanya kutabaganya bantu bano n'obakomyawo bino ebizibu ebirala they are just second up
3: ekintu kino nina ebintu bingi ebinzijira mu mutwe buli lwokuunako ku nsonga emu n'osanga eri famire nga yayawukanonga owaye muzafalu gyali tombuulire embwezo
4: yes kati olaba omuntu bw'afa mu famire tusooke tugiringa ne grief eno grief kwekwennyamira
3: Yes.
4: Tata wa mwewa wa fude, musoka na mitachikiza di mzee ya agenzi. Neri yali tibweta andiko kwa wanga wiki emu bili tali uo, ebi ntunga mwila habita andiko kusasika. Nga mweke njite muna nakita andika kuruwana. Mzee ya baku bidangana wa gama bagala wano. Obagwe gundi gendo wa beku gundi nga, ee, kolo te chari uo. Ne awo ni waingira mu property zizino. Mzee yali abanja gundi, babanja bata andiso kuba. Kati yali abanja milioni abidi kabgonga tade wano. Awo imo grife no wojigata mune ebyenfu na bino ntibita adiso kujja chokate wali uwo nteka teka nambu kufu ingira kwa ebyo bintu wizigwa musawo zo musawo bobu zo musika omusika bwa abata alina amuka lika zabu Uganda ayinzo sanga gamati ze musika chokanga tembo tofu yali badatula na family gamba nti tugate obabuli omwatu techi obatu kuze tutya
3: Mbaja laba sinari yenu Omuchala Abadene bawe Alisa bana aba
4: Bana
3: Omuchala afude Tata
4: aya, tata
3: wali Mama akozeje afude Tata ayagala okuwasa Omuchala umulala Mwana mto miaka 18 Abana bagamba Tujja kumukola ki tujja kumuleta wano
4: atirwaji
3: tajja kubera bintu bya nyafe
4: nga baba ne lati baba bachamu ate bintu bya abwe bintu bichali bya tata
3: kazi je kadoli kaba mwe kadata

0: ilange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Springflower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
2: Wali olambudde ku faamu za YPA oba obadde obawulira buwulizi anti be bali ku mimwa gya bannayuganda ensangi zino. Omukisa guzze ku Sande nga 26 ogw'omusanvu 2026 mujje tulambule. Oli mmemba oba toli, YPA kuwadde omukisa okujja okulaba ku ebyo abantu bye bagamba mbu tebisoboka. Tusimbula saawa 12 ez'okumakya ku ofiisi za YPA ku Rubaga Road. Weewandiise n'emitwalo 10 kati era okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 noti noti noti noti 34. Tosubwa okulambula kwa YPA okujjudde okulaba, okuyiga, okusanyuka, okulya n'okunywa. Tusisinkaneyo ku Sande nga 26 ogw'omusanvu.
3: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa eddege ya bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu, tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero, tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajje. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti 65 93.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Programa. Schools Grand Competition.

0: tuulira so tirekiza nti obuzibu buli wanyini yahuzaisa atuyambe azenefaya wayezi atera okwatamu oba waswaya azikwatamu oba juli asisimanye
1: kale kasoli jo
0: okulaba kumaca akwata mu byuma byaffe naye engini yahuzaisa atukwatire mukobole edoboozi likomewo
1: kale obaka abufunye bulungi
0: kakati kalosi baleba bayogera nebaleka bulesi akuba lwetaga omuntu anakuva ku ngato wakati awo kuba ndaba abasami bona bebaleese siraba mwana atema musajja ndaba bona baweweu balususu baweweu balususu nagala omusajja natema ku bantu mumakati awo kubanga jukira premier league botatema ku makati asajja tebawulira asajja baleke emandwa ekitegeera muganda wange so abasukulu mubona tubategeeza lunaku lwa sande tulina akasajja survivor nina akatebeko era wotajjo ojja kuba onkozebo bye bisibyo nja kubiteka mukikafunzi gye nabyo
1: kakati kasoli juma ngenda vaano nga unaisimuwadde enamba yo ensonga muzikwasaganye
0: tuzikwasaganye nolo kubanga waliwo gwempuliddeawo esawa zibadde kumi n'emu anjogeddeko ebigambo oyo kati yaggwamu yakola bwati kayongo hakimu sema nga yantemako ebigambo bwebyo naye omugamba nga ngaomundabiddeko
1: kaliamugamba
0: wabusajja taggwamu
1: waalaikum salaamu warahmatulakaatu kasooli juma awandera samusoni obakambulabye ogambye oli wali bitundu bye wakiso ate ndabyeko ndowooza lujja Steven Yusufu wane nansana yabadde obuuza ku kyayinza omalisika ndowooza Yusufu eggulo twabaddeko twayogedde nnyo ku tiimu ya Manchester City olunaku olw'eggulo n'engeri enzo malisika gyeyeteeseteesemu twadde wano ne Lubwama naye ndowooza asuubiddwa jagenda ku YouTube Pal FM News programu gyeri oza okubanga ate ensonga ozifuna bulungi nyiddira wanje ali ku layini.
2: Hello.
3: Abakuru.
2: Sebo.
3: Bane nchani sopa uliza.
2: Nao okuuliriza sebo.
3: Era sebo. Amanya na edebo ziki wapita busura mmedi mpanga lila kawala.
2: Busura mmedi wane kawala wano.
3: Emu kama wani.
4: Iyo mkuba wangu zao ni busura mmedi ya wangu ni mjus.
3: Sebo. Ngeno mpagira mani yu wakutari musango. Era kansoke mbeba zi chimo jifi zanga wakati kukutiti nyame nyamba chukunga mpujiriza.
2: Yesevo.
3: Na ye, ngeni nature ozo nti mani ye chagula basambi banchi. Kwa naka wangeze kareli mpulideka mburi yenga waka mati. Tegenze kuchutromeni wa Madridi. Atenga saidi wali kone na yesi muri bulungi. Ndabira deranga kariki amakatikana agenda kubanga agesimaga nga agesigama konyo kulaba nga gamu yamba okuwangula MP.
2: Kituufu.
3: Ate nabo okutaba nji ndabanga zakizi tanyamba.
2: Naye ate ugata ino obuvune tebasobola mutanga nga mulwadde.
3: Aha kakati.
2: Ndabanga
3: ono ono omungereza kasabanga yasigadde ku mani Rashford mpuliranga ajagattako ku squad depth
2: kitu so
3: nze ndabanga mani kitaga squad depth yokka bali kabere aseno yabangula ekikopo kira bakyamanyi kyasinga mani yu
2: ne bakayo bakayo nga ya wandwa denyo
3: mwalimu abakadde kadaba abatwala naye kimanye bulungi tujja kupasagana kasa odi no pasinga bulungi amakati ago ndaba gasobola okuyamba ku kitensi so sebo kumbebaza
2: sebo
3: ntumidde ku mukulu baba musajja wanjawulo oyo
2: baba
3: oyo musajja wanjawulo mbebaza akensu so mbagaliza ekiro ekirungi ebutula medica yawangula sebo ogwa Portugal ya Portugal yandaga obunafu omanyize bachali bange kakulite kimu kasesukka abasambi abalungi bannaye ate naye fukeji Portugal nungi naye simaki kyabaawo bannange musule bulungi
2: kale sebo
1: yebaba baba atumusime Moses